ngingenile ekumkani ningangabazi amandla ngizogobisa abanenka thulani bo sanhle selivukile dimoni la nibabuzile basiyong

ngenile ikumkani ningangabazi amandla ngizogobisa abanenka thulani bo sanhle salivukile demoni la libabuzile basiyonga.